0: Power Cells Herbal Capsule, Dry Max Herbal Blend Coffee, Nutri-Cleanse Capsule, Hard Bull Capsule, Maxan 8-in-1 Coffee, Power Cells Soya Coffee, Power Cells Salabat, Mom's Love ES1, Standout ES4, Yummy Beat ES2 Drops, at Yummy Beat ES3 Syrup ay hindi gamot at hindi maring panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Brigada in the heart of changing lives.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
3: One time the new Filipino time, alas 5:40 ng umaga.
4: This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan.
5: Sigurado, nakasentro, kumpleto. Narito na ang Balat Brigada Balita. Balat Brigada Balita. Walang katapat. All the way ang balat.
6: All

0: 10,000 mga estudyante inaasahang magbabalik eskwela sa Camarines Sur National High School.
1: Brigada News Headlines.
2: Siyam na oras na brownout mararanasan sa ilang bahagi ng Legazpi at Daraga Alsalbay ngayong araw.
1: Brigada News Headlines.
0: 10,000 peso sa bawat eskwelahan inilaan ng LGU Labo Camarines Norte para sa Brigada Eskwela.
1: Brigada News Headlines.
2: Ang Sorsogon National High School mahigpit na tututukan ng bullying ngayong darating na pasukan.
1: Brigada News Headlines.
0: Mahigit 700,000 na bayad pinsala ipinamahagi sa 84 na magsasaka sa bayan ng Bagamano, Catanduanes.
1: Brigada News Headlines.
2: At Masbate, patuloy ang hakbang para ideklarang ASF free ng probinsya sa Bicol.
1: Banat Brigada Balina.
0: Magandang umaga mga kabrigada, sumasa inyo na po ang
1: Banat Brigada Balina.
0: Ngayong araw ng Huwebes, Hunyo 4, 2021.
2: Pagbabalitang hatid sa inyo ng Fast Relax at Power Cell Soya Coffee araw-araw kakampi.
0: Kami po ang inyong magiging tagapagbalita. Ako po si Brigada Dian Poblete Mago.
2: At ako naman, Brigada Kenneth Bermillo.
1: Banat Brigada Balina.
3: Regional News. Brigada Regional News.
4: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Fast Relax.
1: Ora mismo.
3: Banat Brigada Balina.
0: Dako na po tayo sa detalye ng ating mga balita. 10,000 mga estudyante ang inaasahan ng Camarines Sur National High School na magbabalik eskwela sa darating na Hunyo 8. Ito ang ibinamahagi sa Brigada Nusa Femnaga ni Principal Sulpicio Alferez III kung sa ngayon anya o maabot pa lamang sa 9,700 ang enrollees mula sa Naga City at iba't ibang bayan sa Camarines Sur. 300 pa ang inaasahang mag-e-enroll na sumasa ilalim pa sa summer intervention classes.
5: Almost 300 and nakaalat yan doon sa mga nagtitake ng intervention classes last summer. Patapos na yan and they are about to enroll siguro next week kasi ngayong simana, Brigada Eskwela, so wala tayong enrollment ngayon.
0: Ayon pa kay Alferez, na ihanda ang mga silid sa tulong ng mga magulang at stakeholders, gayon din ang mga guro. Naniniwala ang kamhay na maayos ang paghahanda ng komunidad, mga magulang at mismong estudyante. Magiging maayos din ang three-term academic year 2026 to 2027.
1: Para Brigada Balita!
2: Naglaan naman ang lokal na pamahalaang bayan ng Labo sa Camarines Norte ng 10,000 peso sa kada eskwelahan sa naturang bayan bilang tulong sa Brigada Eskwela. Ito ang inanunsyo ni Mayor Severino Francisco sa 2026 Brigada Regional Kickoff na ginanap sa Labo Elementary School kahapon. Ayon sa alkalde, suportado ng lokal na pamahalaan ang Brigada Eskwela at ang iba pang mga programa na magpapalakas sa edukasyon. Pinangunahan naman ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad ang kickoff ng Brigada Eskwela kasama ng mga matataas opisyal ng department sa rehiyon at mga superintendent ng 13 schools division sa rehiyon. Dinaluhan ang pagtitipon ng daan-daang mga school officials, guro at stakeholder. Ginagawa ang Brigada Eskwela sa layuning maihanda ang mga eskwelahan sa darating na pasukan.
1: Para Brigada Balita!
0: Kabrigada, good health and good sense are two of life's greatest blessings. Wala nang mas magandang regalo mula sa Panginoon kundi ang maayos na kalusugan. Ngunit hindi lang dapat puro dasal. Kailangan ay may ginagawa ka rin para

0: sigurong malusog ang iyong katawan. Paalala nga tiduo sa atin ang Power Cell Soya Coffee, ang ating araw-araw na mga kabrigada, tiniyak naman ni Sorsogon National High School Principal Armand De Matera Engay na walang basagulero o bully na makakapasok sa kanilang paaralan dahil sa patuloy nilang paghihigpit at pagre-resolba sa isyu ng bullying sa Sorsogon City. Ayon pa sa opisyal, ngayong darating na pasukan, bukod sa disciplinary committee na tututok sa mga kaso ng bullying sa SNHS, mayroon din umanong pulisiya na kung matuklasan na malala na ang pambubuli ng isang estudyante, ay mag-aaral ito ng modular lamang sa kanilang tahanan.
1: Maliban niya sa disciplinary committee, meron na tayong inihanda na learning environment para sa kanila. Ang hindi na namin makontrol, modular lahat sila.
2: Okay.
0: Sa pamamagitan umano nito ay wala nang basagulero na makakapasok sa kanilang paaralan at maiiwasan na ang dalang takot nito sa libu-libong estudyante sa araw-araw na pagpasok nila sa eskwela. Bukod pa rito, hinikayat naman ng pamunuan ng SNHS ang mga magulang bumili ng uniform ng kanilang mga anak para masiguro ang kaligtasan ng mga ito sa pagpasok sa eskwela, manatili ang seguridad sa loob ng paaralan at maiwasan ang outsider na makapasok dito. Sa ngayon, inaasahang mahigit 9,500 ang papasok sa Sorsogon National High School kung kaya't mahigpit din nilang tinututukan ang kapakanan ng bawat estudyante sa tuwing papasok sa paaralan.
3: Mga kabrigada, abot naman sa 9 na brownout ang nakatakdang maranasan sa ilang bahagi ng Legazpi City at Daraga sa Albay ngayong Hunyo 4, 2026. Mula mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, batay po yan sa inilbas sa abiso ng Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO. Kabilang sa mga maapektuhan ng mga barangay ng Arimbay, Bagong Abre, Bigaa, Padang, Buyuan, Manatag o Matanag, Bunga, Mabinit, Puro at Lamba sa Legazpi City. Gayon din sa ilang bahagi ng Banyadero, Matnog at Tagas sa Daraga. Ayon sa ALECO, ito ay dahil sa malawakang vegetation line clearing activity sa mga apektadong feeder bilang bahagi ng maintenance at pagpapabuti ng distribution system. Pinapayuhan ngayon ng mga residente at establishmento sa mga nabanggit na lugar na maghanda sa pansamantang lang pagkawala ng supply ng kuryente. Kabrigada, life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Ikaw ang may hawak ng manibela ng iyong buhay kaya nasa iyo rin ang desisyon kung ano ang daan ang iyong tatahakin. Pili ng tuwid na daan patungo sa ikauunlad ng iyong buhay. Palalangitin po sa atin ang Power Cells Liniment Haplos na nanunoot.
0: Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Tumanggap ng kabo ang mahigit 142,900 pesos na tulong mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o yung ECLIP, ang isang dating rebelde sa isinagawang pagpupulong kaugnay sa implementasyon ng programa nitong Mayo 29. Personal itong ipinagkaloob ni Camarines Norte Governor Dong Padilla ang nasabing assistance package bilang pagkilala sa naging desisyon ng benepisyaryo na magbalik-loob sa pamahalaan at tahakin ang landas ng kapayapaan. Layunin ng programang matulungan siyang makapagsimula ng bagong buhay, magkaroon ng pagkakakitaan at maging produktibong miyembro ng komunidad. Nakiisa sa aktibidad si Colonel Arnel Bautista, ang acting commander ng 902nd Infantry Brigade, kasama ang mga kinatawan ng 42nd Infantry Battalion, 81st Infantry Battalion, DILG, PSWDO at ang PNP. Ang ECLIP ay isang mahalagang programa ng pamahalaan na siyang nagbibigay ng tulong pinansyal, pangkabuhayan at iba pang suporta sa mga dating rebelde para matulungan silang makapagbagong buhay at makabalik sa normal na pamumuhay. Patuloy namang isinusulong ng pamahalaan ang programa bilang bahagi ng mas malawak na kampanya para sa pangmatagalang kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa lalawigan habang hinihikayat ang iba pang mga rebelde na samantalahin ang pagkakataong makabalik sa lipunan at makiisa sa pag-unlad ng kanilang komunidad.
3: Nasa ikalawang araw na ngayon ang pagpipilang nagaganap sa Metro Pasonaga nitong mga job seeker o naghahanap ng trabaho matapos na malaman nilang magbubukas ang isang department store sa Negus City. Ngayon ang huling araw ng pagsusimiti ng application, kaya inaasahan na dadami pa ang mga ito. Sa pakikipag-usap naman ng Brigada Nusa from Naga kay Roderick Noroy Reforzado, ang head ng Metro Peso, sinabi niyang open ito sa lahat ng mga fresh graduates o kaya yung mga undergraduates basta masunod lamang ang hinihinging requirements. On the spot ang interview at agad na i-hire ang qualified applicants. Hindi lang local and national investors ang patuloy na dumarating sa Naga City, kundi maging ang mga international agencies naghahanap ng mga OFWs para sa kanilang kumpanya sa abroad. Ano'y ang malaking tulong ito sa ekonomiya ng lungsod, lalo pat at nakakapag-generate ang mga ito ng employment at livelihood program sa pamilya ng bawat empleyado.
2: Pwede niyong oportunidad, especially sa ekonomiya, kung sa tuyang syudad, aside duman sa mga maja-generate na income in terms of business permits, ka mga nagrarelaog na negosyo, real property tax,
0: Oras natin mga kabrigada, alas 5:50 ng umaga. Mahigit sa 700,000 pisong halaga ng bayad pinsala ang ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation sa 84 na mga magsasaka mula sa bayan ng Bagamanoc at Tanduanes na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Ayon sa PCIC, ang indemnity claims na natanggap ng mga benepisyaryo ay bahagi ng crop insurance program ng ahensya na may layuning matulungan ang mga magsasakang nakaranas ng pagkalugi sa kanilang mga pananim dahil sa masamang panahon at iba pang panganib sa produksyon. Matatandaan na pinangunahan ni PCIC Regional Office 5, Insurance Underwriter Joe Bermejo ang pamamahagi ng mga tseke, katuwang ang Municipal Agriculture Office ng Bagamanoc. Patuloy ring hinihikayat ng PCIC ang mga magsasaka na magparehisto sa crop insurance program para sa karagdagang proteksyon laban sa mga sakuna. Kabrigada, you are what you eat. Mahalagang pinipili natin ang ating kinakain para safe ang ating katawan sa mga sangkap na pinagmumula ng sakit. Ugaliin po ang pagkain ng mga prutas at gulay para naman strong and energetic tayong sasabak sa trabaho. Paalalang hatid ng Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandiga.
3: Naging kauna-unahang pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa buong Pilipinas ang Tabaco City District Jail na nagkaroon ng PhilHealth Yakap Accredited Medical Clinic para sa mga persons deprived of liberty. Matatandaan inilunsad ito noong Setyembre 2025 sa pagtutulungan ng BJMP Bicol at ng Philippine Health Insurance Corporation na kung saan nagbibigay ito ng libreng serbisyong medikal tulad ng konsultasyon, gamot, diagnostic procedures at electrocardiogram testing para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa kasalukuyan, mula sa 299 na mga PDLs, 140 rito ay nakarehistro na sa programa, habang ang 24 pa ay sumasa ilalim sa proseso ng pagkuha ng PhilHealth Identification Number.
0: Sa dagdag pang balita mga kabrigada, patuloy namang isinusulong ng Masbate ang African Swine Fever Free Province sa buong Bicol Region sa pamamagitan ng mas pinaigting na biosecurity measures, surveillance activities at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasunod ito ng isinagawang capacity building program for barangay biosecurity officers ng Provincial Veterinary Office kung saan naging katuwang ang Department of Agriculture o DA Bicol para mapalakas pa ang kakayahan ng mga barangay pagdating sa pagpapatupad ng tamang biosecurity protocols at maagap na pagmamonitor laban sa ASF. Base sa datos, 4 ang kasalukuyang walang aktibong kaso ng nasabing sakit, habang isang munisipyo naman ang kasalukuyang nasa proseso pa ng upgrading na binigyang diin ng ahensya. Patunay umano ito ng matibay na pagkakaisa ng lokal na pamahalaan at ng mga hog raisers para maprotektahan ang industriya ng pagbababoy at ang kabuhayan ng mga Masbatenyo.
3: At mga kabrigada, kinumpirma naman ng Sorsogon Provincial Health Office na ang paninigarilyo ang pangunahing sanhi ng lung cancer. Angerina Gonzalgo, ang Provincial Health Education and Promotion Officer designee, ang mga taong naninigarilyo ang siyang madalas na tinatamaan ng nasabing sakit dahil ang sigarilyo ay may mapanganib na sangkap na siyang nagdudulot ng cancer.
4: Number one po kasi nagkakalang cancer, ang usually nakikita namin during the monitoring ay yung mga cigarette smoker. Cigarette smoker, number one din siya. Kasi siya yung, alam naman natin na ang cigarette po ay maraming mga carcinogens.
3: Bukod dito, binigyang diin din ng PHO na sa mga naitatalang kaso sa lalawigan, ang cancer sa baga ang nangungunang may pinakamaraming naitatalang kaso. Dahil dito, nagpapaalala ang nasabing tanggapan na napanatilihin ang healthy lifestyle, kabilang pag-iwas sa mga bisyo at kumain ng masustansyang mga pagkain. Agad din kumonsulta sa doktor kapag may naramdaman ang hindi normal sa katawan upang agad na maagapan at hindi na lumala. The best way to predict the future is to create it. Kabrigada tayo ang arkitekto ng sarili nating kapalaran. Kung ano ang gusto mong marating sa kinabukasan ay dapat mong pagtrabahuhan ngayon. At para kayo mong harapin ang mas matitinding hamon, dapat walang mga humahadlang na sakit ng katawan. I-fast relax agad yan, ora mismo.
5: Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo na Fast Relax, ora mismo. Banat Brigada. Weather lang yan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Max Sun, Max Healthy, Max Sarap.
0: Mga kabrigada, sa tagi at lagay ho ng ating panahon ngayong araw ng Webes, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nasa labas pa rin ho ng PAR. Huling itong namataan sa layong 590 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. May katamtaman itong tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras at ito ay inaasahang kikilos patungo sa Philippine Sea at pa-northwestward ang kanyang magiging pagkilos in general. Hindi po ito inaasahang direktang makakaapekto sa bansa pero hihilahin ito ang habag at patungo sa may northern at central zone area. Ngayong araw patuloy nga ho ang epekto nitong habagat sa may northern Luzon, central Luzon at western section ng southern Luzon. Dahil dito ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga makakaranas ng paminsa-minsang mga pag-ulan habang ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon makakaranas naman ng kaulapan at kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Habang sa natitirang bahagi ng bansa patuloy pong aasahan ngayong araw ang maliwalas na panahon, mainit at malinsangan sa dakong tanghali at tumataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa dakong hapon o gabi na dulot nga ho ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon, wala hong nakataas na gale warning sa alinmang baybaying sakop ng bansa. Sumikat na si Haring Araw kaninang alas 5.26 ng umaga at lulubog ito dakong alas 6.23 ng hapon.
5: Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo na Max Sun, Max Healthy, Max Sarap.
0: One time the new Filipino time, alas 5.57 ng umaga.
6: This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan.
5: Banat Brigada Balita! Banat Brigada Balita!
0: At mga kabrigada, yan na po ang naging kabuuan ng ating mga balita sa Banat Brigada Balita. Ngayong araw ng Webes, Hunyo 4, 2021.
3: Nasumenyo rin sa tulong ng Power Cell 6-in-1 sa Labat, pawiin ang bigat.
0: In the heart of changing lives, kami po ang inyong naging tagapagbalita. Ako po si Brigada Dian Poblete Mago.
3: At ako naman, Brigada Kenneth Bermil.
0: Mula po rito sa Regional News Center ng Brigada News FM Bicol, the Music and News Authority.
5: Inyong napakinggan ang Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Hanggang sa muli, maraming salamat.
7: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Brigada. In the heart of changing lives. Brigada. In the heart of changing lives.
9: After a long day, tapos tulog na ang mga bata. Finally, kayo lang. Lights dim, walang distractions. Same vibe, same moment. Mga simpleng tawa at lambing na kayo lang ang nakakaalam. Kapag sabay kayong handa, mas malalim ang koneksyon. Tumitibay ang relasyon. Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Drive Max. Dapat sabay.
10: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Umaga pa lang, gising, alis, habol sa oras, tapos biglang sumakit ang ulo.
12: Aray ko po!
11: Sa trabaho, mahabang oras, sunod-sunod ang deadlines, kaya sakit ng likod, di maiiwasan.
12: Aray ko po! After work, may pamilya at responsibilidad pa. Kaya ramdam ang sakit ng katawan.
13: Aray ko po!
12: Kaya dapat, laging may Fast Relax. Sa sakit ng ulo at katawan, Fast Relax.
14: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang Power Cells Herbal Capsule, Asin Yambi Fit, Multivitamin.